0: Mariachi
1: pote bagam sa jana fuge twale kakuboko bane mutan soge yaba ne ganya nyiriza yenze nziga chikana pamasi munyo bawo muchi
0: ndi danju exclusive from Janet C yasimidwa kumutindo kwa sio na
2: ubangalie bulaya
0: uitero.